sa we ya mobo David ba na yesu bi sa won sa mo je ni sa metu mi aye we yi abu bua ni sa ha ni owure ya jiji o sa u betu mi aye na yesu ti ni ni sa o de ka won ni chira won sa sani abu je di atia no anya sa.

Ojini sa metumi aye wei. Abubu anisa hani owure. Yajivyo sa ube tumi aye. Ena yesu tini nisa. Odika wane nichira wansa. Sani abujidi